mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oni ni ojo anu oni lojo kerin o le ni ogun osu elekefa odun 2026 ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa gbogbo le edide nle mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde. Today is 24/06/2026 by system osu ina tenu bodo bo gege bi e se mo ninu ose awon ojo meta kan be ti a ki bi se awewa enikan ni e sa wo bi ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati yasi mimo bi ojo Wednesday bi eleyi to je ojo anu enikan lojo anu be ni nisem baye lede awon yoruba won gbagbo ko ni lojo ibubo ojo ti e bo mo fi ojo ti e bo mo da bo lodu awo ni bibeli a gbagbo pe oni lojo anu eto wa daju ati ojo jimo jimo oloyin nibo leyin omo olodun tin gbon mi kakakiri agbalaye oni itun ni ojo mi ikan ninu ojo ti e bo tun fi ti e bo tun down ojo ti e logo ajo bo tun saanu fun o nibo le tin gbon mi e dide nle mo bo ni bi pepe pastor Dekunle Epaphras oli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo olohun mo bo e ja gbadura meta ti olohun ki ko enikan ni saduwa meta kan tun be ti olohun ki ko ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma bo sori YouTube aduwa meta kan be ti olohun ki ko ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi aduwa lakoko ni aduwa ope aduwa elekeji o ni aduwa fun idariji ese aduwa eleketa o ni aduwa fun anu pe je sari gba meteta papapa ni bi teyin omo olohun ba ti n gbo mi se ri aduwa meteta yi olohun ki gbo won ko mo dese du gbogbo bi ti olohun ba ti gbo teyan gba aduwa ope eyan ayan fe sise ni mo duwo Psalm 67 o ni eyin mi o ni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin gbogbo igba ti olohun ba n gbo aduwa ope inu ya si mo dadun eyan ayan fe oloto ni to won oto nkan mi latun yewu laaro yi o e ma bo nibi pepe wa dobale wa kunle e ja jo dupe lowo mori mori ti mo mori omo titun mummy e kunle daddy e dobale e ja jo mo juwo si ka mo kipo seun anu lo gbe wa debi kin lo gbe wo debi e ja jo mo gborin yen soke engineer eyin oke ko mo ko lala

0: E ki gbe pe baba, mo dupe, o se o. O se fun anu, o se fun ikan ojo kan ore. O se fun ati leyin, o se fun majemu re. Ada ogo ati ola pada fun ole kan na. Olorun gba ope wa o. Loruko baba ti omo ati ti emi mimo. In the name of Jesus Christ. Eya yan fe mbo le wa. E wa so Oluwa. Gbogbo ese lero loro ati ni se mi. Olorun dariji mi. Dari ese mi ji mi Olorun. Gbogbo ese lero loro ati ni se mi. Olorun dariji mi. Ese lero loro ati ni se mi. Dariji mi. Ese ti o ni je ki aduwa mi o se itewogba. Olorun dariji. Ese ti o je ki gbe mi o dabi itaja. Olorun dariji. O ni mi o fe iku elese. Olorun re ni soro. Baba ninu ipa ati agbara. Olorun emi awon woli mo so le kan na gbogbo eni keni to nbo ti ngbadua yi ese lero loro ati ni se won olorun dariji won o lati seju yi lo olorun dariji won o lati oni lo olorun dariji won o ogoni fun o jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e ja gbadua eleketa ti olorun ki ko adua keta ti olorun ki ko o ni se pelu adua nu ti igba kan ba nbe sa ti eniyan le gbadua fun anu asiko ini bibeli lo so be o ni laarin odun ma so ise meji o ni nigbati n ba si nbinu ma ranti anu eyin omo olorun ati kosi ati bere si gba oko awon eniyan gege bi emi awon woli se so ati bi mo se so lana loni ni se ni wema ma tun gbo oko awon eyan lo gbogbo awon ta n gba yi be ni ma mo gba mo n gbe lo si Jesus city ni mo n lo gbadua fun yin ni o ni ya won ti emi oluwa pe to ba di ipade 77 ninu ipade ta ti gba baba iko ati riju eledumare intercontinental provincial pastor ta fi gba won lalejo ninu church intercontinental pastor ti redeem christian church of god baba kale jaye nibi ta ti gba won lalejo ni agbare ni to ni aye atorun ni Jesus city e wo nkan emi oluwa ni gbogbo oko awon eyan te ngba ajo yi e lo gbadua fun won ipade taro yi o tun fa kiki isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni agbare ni to laye atorun ni ago merin ipade isin niniye ipade itusile hanhan itusile lowo kini lowo ebi itusile ku lowo osi itusile ku lowo irahun nta mo fi npe piti mu re mo nbo egbe owo yan mejeji soke ekigbe baba ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won so ri gbogbo adua te ngba te ntoro fun anu yi ibikan ni wo si o eke baba mi ninu awon ti o ra anu gba ninu awon to fa anu kaye olorun ka mi mo won anu tin sogo lori ite idajo olorun jo wo inu aye mi wa gbogbo eyan omo olorun so le dide le ko wa latan mo fi majemu ati ase olorun so tele anu alailegbe iran lowo alaileyan lojiji ni ko dide fun o mama tin gbo mi baba tin gbo mi o ya gba anu olorun ninu awon ta sa anu fun laye ki won kemi ati emo in the name of Jesus se le rin si waju e tan gbe ese merin si waju e ji o pe mefa e wa ma fowo saya o dekunle epafra wara anu gba that's number 1 o dekunle epafra wara anu gba odekunle epafra wara anu gba so ngbi ese odi meta odekunle epafra wara anu gba mo da ko ti e na fo odekunle epafra wara anu gba odekunle epafra wara anu gba ninu omo baba re wara anu gba in the name of Jesus Christ etewo ko to dale anu tin sogo lori te idajo o dide fun o in Jesus name mo ni itusile ku lowo osi itusile ku lowo wahala eyin ara le lati ojo ti mo ti mo ki gbe pe e fi nkan mo nkan ibi ta ba de niyan o lati ojo ti mo ti wa asu ko ni lo ko mo sare lo ba woli kan kaaki lati ojo ti mo ti wa asu e fun o pe wo ni woli ara re lati ojo ti mo ti so fun o pe nu Jesu nikan ni ara pin si ta ni ngbo mi nbe yen eyin wo le ngbo mi te le trend wa asu ki lo ti fi mo mo ni e fi nkan mo bi to le ko mo se nkan kan mo di mo bo ba se nkan be ni wa mo bo ku lowo ebi eyin wo le ti fi nkan mo eyin wo la te nko anything to ba mo fi mo wa kan ri pe aye re nda si iwasu mi niyan leyin igba to ba gba jesu to se ribo mi tan ati bopo lowo ebi ati lowo osi loku eyin mama e wa wole kin le fi mo e ma bo e wa gbenu si mike yi kin ni te fi mo e fi ko awon ara ile e ja yewo engineer pe mama iwole
1: praise the lord oruko mi ni oluseyola dipo
2: nice
1: ni odun ti eseyin e mo ri owo kan ise ti mo nse ise ososu ni mo ma ngba dividends wole ni but ti osu ba pari mi o ni gba owo yen bo ti e je in bulk ni mo wa ri owo kan ni kishi ni jo yen mama wa nba mi soro pe kini mo fe se mo ni mo fe master food stuff immediately ti mo so mo wa ngbo ti baba mi so leyin pe e so fun won wi pe kan lowo freezer mi ti mo ma nlo ni factory ti won lo se ice block machine ati block machine lati odun yen owo ojumo ni mo ri
2: otan e so fun won ki won lo wo machine temi na ti mo fi yo block won ti lo be won lo wo lati odun yen doni owo ojumo ni ko wa si nto da to owo ojumo baby ba yo po ninu ise ko ju be lo opolopo ni na wa o le lawon pastor yen ma wenu tin soro ma wenu e pe wo ah le son ta je fun ani soro tori pe bibeli ni mo se dashi were lohun mo se dashi were lohun ebi opa yin mo
1: rara sir nigba ti mo tun wa ri pe baba mi se pure water space kan wa waju shop odo mi mo wa o pe space yi o jeun awa ta wa ni bayi la ma gba shop sinu a fi ta se football field mo wa o pe kini mo le ma se mo kun ra omi pure water sinu freezer mi o se kuku mo je distributor omi kan emi na wa bere si ja omi mo nja ni 100 mo nja 200 but in fact in a week mo le ja 500 bags every day ni mo tun rere lori yan na
2: eyan be nbe bayi
1: ko se eyan be bo mo fi key shop sile
2: e fi key bi an ba ti de
1: ibi tan ma ta de
2: te fi de
1: ti ma fi de be
2: so oju omo kan ru won e je a jade toro wo nbo e tin duo de won awon eyan reti ki won ma bo ni shop asowo obo ki se gba teyan ba to rowo nla so o tun sun ninu woro bayi fowo kan oju e bayi yemenishka mo pa lase ki oju e kun si mama yi oju yin o tun sisi nkan mi eni tori si 20 be
0: nice on ti won pe church niyan ile church inu church ni won ti ko ta ba ni fi nkan mo nkan n ta nso niyan ise ko lo duro pa sori oke ko mo ki gbe pe bi npo se re ta ti e fe se laaro yi awon eyan o take registration ni ah eni kan ni registration fun kini se pun wa lowo ni sure ngbo ba de awasa monta mi olohun so pe ka se ba se nsetu sile temi be la nse tara agbe ijo ikale fun iran yoruba ni this is yoruba church this is Igbo church this is Hausa church bo se nwo yi awon ti aye ro tele pe won o le gbe nkan re si awon ti ro pe won o le do lowo nta gbe ijo ikale fun niyan ago meju abola bere laaro yi ngba ti o ba fi di bi owo ago mokan la abo si mejila isin alakoko pari ke mo se pa kan lo si ami ami bi n ba so pe won o nilo ki won wa ba mi bi won ba ti joko an ko ra wa ni enikan ni woli won ni lola thursday agbawe ke se ogbe yan ni o gbawe o awon mama mama ni o gbawe o ati gbogbo awon mo ati awon iyawo e gbawe fun oko yin e mu photo won bo e si mu aso to se pon photo enikan ni ehn ni agbare ni to ni aye atorun and ninu church le ti pon photo won agbawe di 12 to ba di 12 a pade siba siba ni church to ba di ago meji osan eyin baba baba e wa gbe yawo yin church mama omo wa gbe be o ba loko mo gba fa ko bi omo re akobi re nbo o gba we fun mu photo e lowo tin ba ti ni o ye pon photo yen women convention la mura le fun nibi ta ti gba baba woli ka le jaye ti redeem nibi ta ti gba woli odekunle epaphras la lejo ati pastor temi tayo odekunle ni jesus city pelu gbogbo awon choir comfort life ah convention todun yo ye in ta danwo nbe ni lo nwaju yi ki gan lo fe ebi oni pa yin mo nu le yen so enikan ni la go melo 12 ni lola but loni ninu ipade itusile toni ago mejo abo laaro yi elekeje o waye ni ise elekeje o bere ni ago merin lagbara olohun to ba wa dijo friday e ma gbo le o gbogbo wa patapata a pade ninu isoru ni church but gbogbo awon okunrin nikan ni o mu agbon dani enikan ni agbon lagbara olohun gbogbo awon okunrin ni o mu agbon dani ninu soru awon obi oni mu nkan kan awon kan bo ninu service won bo ni soru ni awe saba se soru ti o ba nidi se wa ri sunday tin boy oni ipade oli communion eyin na ti mo ta mo fi danwo eleyi wa yato gede gede pelomi engineer pelomi
2: next
3: praise god nigba ti mo de nu ijo yi 2024
2: le de
3: emi onise olosu kan re ko si ti mo le ko si ye ti mo le ko le ri osu ise laye ti n ba bere se njo to ba po su kan bayi bi oni ra pata mi oni ra kankan a fe lo ni ilu wo ni mo ti ko de ilu ibadan
2: iwo
3: ibe ni iwo ni mo ngbe mo ma gba program baba mi bi aba ni abota mi o mo jo na mi o re ni to n soro ri mo sa ma gbo ni mo sa ma gbadua sugbon gbogbo ore tolorun tara mi se ibadan ni won wa omo mi ba ni inu le ti mo ngbe ohun ofe mo mo le mi go ti egbe wo mo je mo bo wa badan mo ro pe nko change fun mi ni o di inu osu kejo 2024 21 ni mo bere shop nkan da ngba yen mo fi nkan bi 200 bere owo
2: 200,000
3: be ni ni on the 1 osu kejo 2024 ni mo bere 2025 ni mo bere njo to posu kan ni landlord pe mi pe kin wa ko gbogbo gba mi ko si nkan kan be mo
2: o ye gin to sele ni e fun
3: so mo wa ngba pro mo wa join church yi mo wa lo eyin kan wa so jan yen pe akara mo kan wa dugbo wa ni mo lo baba ba yen ba fun mi leyin kini
2: o fun yin laye
3: mo wa lo ra ewa golo merin pere
2: merin
3: merin to lowo mi
2: eni su e lo won ta golo ewa ni isin to ngba mo nda ko 50,000 bi deni kan ti o si mu o ko
3: 2000
2: eloni
3: 2000 lewa white buy
2: lagolo kan
3: be ni abo kan 200 ni agolo
2: 200 lagolo e wa ro ni 800 na
3: be ni morata mora gbogbo e so mo ba bere mo se bere niyan ko ti oda pe yan mefa lo ra ni an ba ra tan
2: ah
3: mo ni pe baba mi tin sise lara mi bi mo se bere nu nisin ti mo ba wewa mo tin yo ti mo ba we tan abo merin ma fede si ma je ka to dun tori oro ti mo n gbe lenu baba mi emi na wa n jaje yo aje seku ko to ri pe mo bere owo yen
2: eni suwo kongo merin le ti won bayi
3: eyi ti n ba we tan mo n yo merin mo n yo meta boja ba se ri mo si n ta mo n je mo n yo emi tun wa fi alakara po ladugbo mi so mi eni mo n gbe bi n ba ma fede si
2: e ma so gbon te n fi si e ma so asiri oja ma fa asiri idanwo han ma re iwo akowe iwo omowe aki mama ise ru e ko ma hun ni o so eyin ko gbogbo akopo yen
3: ma ko si
2: e ko si
3: mo si njeun mo nyo mo nse gbogbo e ti n ba sun ko ti ma
2: n se ba ti wa mu akara
3: ko si yato walai yato ti de ba mi
2: ah na wu e walai ki yato de ba ke bi omo pa omo laye in the name of Jesus mama oya o
1: 2023 ni mo denu ijo yi
2: 2023 le
1: de ye dress ani mo nse loje ku se ti o mo mi pe ye dress ani mi
2: loje
1: be ni
2: ye dress ani yin
1: be ni sir gbati e wa mo so be ka fi nkan mo nkan mo mo ta rise ni dida loje
2: iwu rise wo
1: rise congo mo lo ma gbe lori ta merin ati bodija
2: mo
1: ta ni dida pe igba to tun ya mo tun to lowo ma ma kiri fun gbo awon to n gbo ja wa le loje yen tan ta ojo oko eso nkan kan mo ma ta fun won ni cash e ma gba cash lowo won ma ta ti jo keta ti jo keta na ma ta fun awon aroje ti ma mo gba owo kere kere kere kere olohun sa mi mo bo lo se se mi mo bi pe yi bo se ya mi lenu nisi bi mo se wa yi emi na ti de to ni distributor lori ta merin ti mo nta magi se mo spagi intro bi mo san supply oja emi oni shop ti mo nta yeda to pe ko si nkan ninu shop mi gba mo dori oke yi o wa do ni shop meji lori ta merin
2: gba ti
1: shop meji ni mo ri lori ta merin ko se ti o mo mi lati ni wa liya lori ta merin ko se ti o mo mi shop meji ni mo ni lori ta merin iyo ran te ma so pe ka fi nkan mo nkan ni poro rai mi fi bere
0: e ko ra mu rice
1: rice dida mi emi o ti ju mo nta dida mo nta cash but now ni sin distributor le wo waju yin daddy o
0: inda distributor gidi
1: be ni daddy o da mo wori oke yi small phone ni mo lo
0: ko si se wa nko
1: mo ti live obi me mo ti live obi meji ni live na lo ti wa lo mi ko si to to wu mi ti mi le mi ta emi ko si ati yen kan ti mo fe ra ti mi le ra
0: ko si n te be je
1: ko si ti mo fe je ti mi le je bi mo si wa god na lo wa le ti mi ko si nkan ti mo fe se daddy tolo obi mi tolo ran
0: be se when it goes bi mo se wa god
1: ba mo ti ra le ko lo ba mi yan ju e lo ku ba
0: ti ra le e kun le gbogbo bi ko ni sasewo iwo lo ranu won ni distributor lo du on waju mi ah e ase mi guo mo na wo si wo si style omo me lo le ti eyin kan le ti bi olodun yo wu eyin atomo yo wu oko yin nice ise ise ki pa ni aise re gan labuku kin lo fi mo in ta wa mo mo se church ni baba to ni ki yawe o mo lo church e wa jo nbi digbodi nle ebi npo ebi npa yawo ebi to npa won mo church e se bi adua nikan school ni especially ru church ti wai ai mo ya lajim ti nbe church ai mo ya won afa ta won na wa to n kaluku na dogbon soro ara re ebi mi lo to n gbo yi so ti kin ta n se church ni se ta ba ni e fi nkan mo nkan o nilo enikankan nje je mo pe gbogbo awon eyan yen o nilo ki won ri mi e ni lo ki mo ri na gbogbo ran ti an ri si o se bi o tun mo pa o bayi ah oh my god e wo e je mo lori facebook 6:30 ni n bo si ngba ti o ba fi di ago meji abo ma tun ti ku o 8:30 la bere service la ro yi lo ni rabaji gan eyin mama mama e je agbadua kon na la fun awon oko yin na e je mo fe le se lo e pe sister kinkele e je ngbo ngbo lo lohun tun boro aye ti e na de kin lo fi mo
4: oruko mi ni akereja victoria mo wa lati akobo
0: akobo ojurin
4: makeup ni mo nse so nigba ti mo join ni pe yi o ma so pe ka fi kan mo mo pe kini mo tun le fi mo mo de ma la awon mo se to ma wa lati other country lati wa kose lo mi awon eyan de ma bi mi
0: lati other country na
4: won de ma bi mi fun online class but mi nse eyan to ntiju abi anything but mi mo for no reason mo kan wa timid nipa class yen so igba ti mo wa bi bai de wa ma so pe ka fi kan mo mo wa se online class yen mo se yokan ni June last year mo se yokan ni September up to now awon eyan si enjoy enikan si register laro yi
0: and I class yin na
4: yeah any online class yen and I make millions from the class I was able to change my car I changed my phone
0: you know change
4: the car yin
0: be ti awon yan awon sons and sisters high school yin awon re se car yin benu be
4: e
0: je wo ibi ti o ba ti sile awon ti an ba ti mo kini iwo ni ojoko pa soju kan ko mo yi inda cameraman da o bi kan na won ton fi bi eyi o e wo ka re bo se ra du se fun ra yin le wa ra ka
4: be
0: ninu se
4: make up yi ni 2020 ah sorry mo sha mo loss oko mi si car accident ni 2020 so mo ro pe everything
0: to
4: tori mo gba everything lowo mi tori pe omoko mo si bi everything awon kan ti mo ro pe nu film lo si ma nsele ti mi mo ko nsele
0: en life nsele so se family oko mi won gba gbo nkan
4: beni so mo move lati ogunmose wa si badon lati wa bere from scratch mi o ni anything ti mo gboju le leyin ise yi na ni
0: olohun si sanu yin nibe nkan si pada enje to wu yin en wo so to wu yin
4: beni
0: nte e mu mo ni wipe e mu class
4: ko se online class
0: online class
4: lọkọ mi bọ mo fẹ ọkọ lowo dada tori le ti mo bọkọ mi kan won gba lọwọ mi mo fẹ kọ le ti temi
0: sha look at the career lady o ni o eh juba na lo omo ta ti wa ni oko ayan mo won la won fẹ lowo na o de lowo kọkọ gidi o wa o da se en ti o lo en ti o gugbo gbo awon ti o ni gbo nice e je mo lo eyan ayan fẹ o ni loju anu ta lo so fun opa ye ti pare tori po won fi ole tori po ko le ojade tori po nise olufe ko nkan lara won to ngbo yi mi ngbe wa kin wa fi entertainment fun yin mo nko yin mo fi si oloju ni ko le mo pe it is not over until it is finally over eja lo church eja tun lo fun class class la wa nbo church ti wa school ni e ma bo to ba ti di 8:30 bayi eyin te n lo bi ise olufe o tun gbodo appear ni church ni ago merin 4 church lo mo gbe meji la mo wa church lo se sugbon lo se tori po je osi agbara ose ifokosile gbogbo awon to ba wa loni ma gba oko won le patapata fun nkan kan ati nkan kan ati nkan kan gbogbo eyin omo olohun pata e mu ori anujade eje nse bayi eyin 300 so le ri 1000 mu gan mu 1000 pe mo fi rugbin olohun jo gbe ise mi dide awon ti wa be se yen irubo yen tete ru ko to di ago mejila enikan ni kini di tori nti angeli mi so ni yo mu nkan to da jade ase oniye ase oloju account number ni ke je alo account number ida 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni an yo tun gbe jade be ba se nde church ni o mo foko ele mo n gba gbugbu ejo ni ko to don the seven ati collate oko 150,000 jo ibe ni oluwa ti ni kin fun ni anu ti won meji meji n to ri n ta fe se laton di 8 lo ninu osu keje eyin te wa ni ilu Canada woli odekun le nbo ni ilu Canada eyin te ba lo mo nbe ba so fa won mo yin pe woli odekun le owo Canada ni on the 22 on the 22 osu July tin boy gbogbo eyin omo olodun ti won bi loni oye wa kunle e kunle kin so tele oni lojo ibi lo mark ojo ibi e oni le mark wedding anniversary e kunle kin to so tele ese bibeli ni ke je aka ese bibeli oyi e je si ka bere lati iwe Isaiah chapter 19 titi wo 24 Isaiah chapter 19 titi wo 24 eyin omo olodun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwe ni ti o ra anu gba laye ka ka omo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olodun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary for what gbaya koni mara anu gba so ni yomo ojo ri e fi pede ni yomo ojo ri e iye odun ti wedding yin pe e fi pede it is well mo wa fe mo lo gbogbo eyan omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud Connect 080-88-71-65-66 080-88-71